se bi o ba pe odun mesan to ti bere lori radio lo woro kutukutu lojojumo hallelujah hallelujah hallelujah apostle dr solomon moses onne mustafa jp baba se bi o ba ni olorun fi ran yi han ti gbogbo eyan wa nto adupe to pe odun mesan bayi to ti bere baba se bi o ba ndupe gbogbo su kefa lodo odun bayi la ma nse dupe gbadua iya yo lolokojo kan adupe pe laarin odun mesan yi opolopo ebi aseyobi